0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Noon na miyak na baka ko. Kaysa rapak mo ako. Kaysa mamit mo ako. Kaysa kulang.